0: Di Lehi FM, nur di Ecke Megahertz.
1: Himo bihi ge alameta.
2: Hungaun.
1: Roga jehun.
2: Kesun.
1: Lorevu.
2: Hamuga arab bihi takennegun.
1: Amuka bihi ta furitam nagani muuna karuga. Efo meemati burakashi atuga adi efo faga.
2: Himo bihi ge alamate fendi janama lasnukurwa sehi farwa hodawa.